babala ka na sa mamasa. Babala ka na sa mamasa. Babala ka na sa mamasa. Binyamin kasa, kesa de ko talaga pasa.